0: Pianica Vibes Red, GV99.1. That was Ellen Langley with Choosing Texas, 8:59 in the morning. What's happening in the Philippines?
1: I don't know.
0: Anong huling balita mo?
1: Ewan ko eh.
0: Sa sobrang dami na nang nangyayari, oh, di ba?
1: It's hard to keep track.
0: Almost every day. Well, yesterday... last time was a walkout by the minority, and then yesterday was a no-show by the majority, right? So what's happening with the Philippines?
1: I think President Peter Cayetano was talking to the minority, asking for support, not to boycott the hearing yesterday or the convenience of the Senate itself.
0: Well, the implied meaning of his panawagan na magkaisa ang mga senador. Sa ginagawang ito, parang sinasabi niya,
1: daw sa kanila.
0: Yeah, parang sinasabi niya, Malacanang is behind the arrest of Jinggoy.
1: Actually, Jinggoy is saying, Jinggoy is saying that someone is offering him na tanggalin lahat ng kaso niya in exchange na lilipat siya sa minority block para sila na bago maging majority. Ngayon kay Jiboy, nakakapanabik ang mga susunod na eksena. Dahil kahapon, pinanood ko ang Senate Flix, kaso no show ang majority.
0: Senate Flix?
1: Yes. Well, ngayon is arrested na si Senator Jinggoy. Ang bilang nila ay 11-11. Mm-hmm. So yung amendment sa rule ni Senator Marcoleta na payagan ng mga senador na makaboto remotely or maka-attend remotely, medyo mahirapan na sila ipasa dahil pareho na ang bilang, KG Boy. Pareho ng 11 ang minority, pareho ng 11 ang majority.
0: Yes. And that's a tricky part, right? Yes. It is not possible, I think, na makapagpalit or to motion to get the position of the Senate President vacant without 13 votes.
1: Without 13 votes,
0: kaya
1: yes.
0: Nga tricky. So we're looking at a Senate President, sabi nga rin, I forgot who said that, it's like a king with no kingdom. Nakaupo ka sa taas, pero most likely, hindi sa iyo papaling yung mga boto. Mm-hmm. Diba? You're there, but the majority is the minority. Titingnan mo. Diba? Gets mo ba?
1: Yeah, yeah.
0: Sa ganitong klaseng komposisyon, kung hindi lulutang si Bato at papasok sa Senado, which, sa tingin mo ba, lulutang pa si Bato? What do you think is happening?
1: I believe no na si Senator Bato de la Rosa ay naghihintay ng tamang pagkakataon para lumabas, and I think that for perfect timing is kung sakali magiging president si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections, and that's just an opinion, KJ Boy, baka sabihin lang, facts na naman sinasabi ni DJ Benjamin.
0: These are opinions,
1: ito yung fearless forecast ko naman. Mm-hmm. If you may.
0: Mm-hmm. At kung hindi mai-impeach si VP Sara,
1: at kung
0: so
1: hindi
0: she will have a chance to be to run in 2028 as a president. Pero na nga, pag na-impeach siya, no chance.
1: Oo, kasi mawawalan siya ng privilege na tumakbo sa kahit anong elected position eh, pag ikaw ay may kinaharap na impeachment or napatunayan na nagkasala sa impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya siguro, kaya nga... sinigurado ni Bato eh. According to him, sa kanyang interview, now this is facts. Sinabi niya sa isang interview na pumunta ako dito kasi pinapunta ako ni Senator Alan Peter Cayetano para bumoto, para siguraduhin maayos sa magiging takbo ng impeachment. Mm-hmm. Sinabi niya sa isang interview with Jessica Soho. No? And for me lang, kung may planong dalhin si Senator Bato sa Senado at alam nilang may kaso, baka may plano rin silang ilabas.
0: Kaya parang nalaglag itong si APC eh. Diba? Mm. Nalaglag siya eh. Sinasabi, eh, walang inalaman niya. Ngayon. Tapos si Bato mismo, nagpa-KMJS siya. Sinabi niya.
1: Oo nga diba? Eh.
0: Lumutang siya para sa ganun. Ewan ko na lang, kung hindi pa sirang-sira sa inyo ang credibility nitong si APC, hindi ko na lang alam. Diba? Again, it might be your opinion to, hindi, naniniwala pa rin ako kay APC. Hindi, nasa inyo na
1: but
0: naman yan.
1: What is clear right now, that Senate President Alan Peter Cayetano will still hold the position as the Senate President,
0: yes,
1: until na may mawawala sa ng majority na at least
0: or
1: dalawa.
0: Makasungkit pa sila ng tao from the minority.
1: And according to Senator Raffy Tulfo, hindi lang daw dalawa. Nakikita niya raw, actually, multiple senators daw ang nakikita, nagpapakita sa facial expression ng pagkadismaya sa nangyari nung kahapon.
0: Disgusted daw. Disgusted. And another clear thing is, this is the most expensive video streaming subscription that we have.
1: Oo naman.
0: Baka kala nyo nakakalibre tayo ng entertainment. No. This is the most expensive that every day na walang nagagawa sa Senado because of these political, sorry for the word, political theatrics, political Olympics, you know, pampaligsahan, political absenteeism.
1: Yes. And there are,
0: we're spending thousands and millions of lost opportunities for our ordinary Filipinos na imbis na pag-uusapan ang mga dapat ginagawang batas para sa kanila ay hindi nagagawa.
1: Mm.
0: Diba?
1: And you know what's funny, KG Boy? May nakakwentuhan ako kagabi, isang kaibigan, na hindi, apolitical din to eh. Wala siyang masyadong wala siyang masyadong pakikialam sa politika, no? And he asked me, ano bang nakakatawa, no? Kasi tinanong niya kung ano bang trabaho ng Senado. Yun ba ay para pag-awayan ng pwesto or kung ano yung nangyayaring debate sa... No, they are there to amend and create laws. Na makikita naman natin pag nanood tayo sa Senate hearing, yan yung unang part nung hearing, madalas, no?
0: Kaya nakakalungkot.
1: And, nakakalungkot kasi hindi lang magawa yung trabaho nin. Meron mga general na pending ang promotion kasi mag-birthday sila. Pag nag-birthday sila, mag-overage sila.
0: Yeah.
1: Dapat sana kahapon yun, no?
0: Correct.
1: Kaso, mga batas na on the third reading para kay Sen. Kiko Pangilinan, hindi nagawa ng action sa yan. Kasi walang umatenda majority.
0: Correct. Hindi ko lang alam kung yun ba may violation, no? Na hindi sila nagpaalam or walang communication sa majority na hindi sila mag-a-attend. At pwede ba talaga yon? So what if kung araw-araw, dahil nga overpowered na yung majority, hindi na sila mag-attend ng hearing, pwede kaya yon? Nagayahin na lang si Senator Bato. Senator Bato, hinayaan nila ng 6 months na hindi umattend. Diba? Is it ganun ba? Pwede ba yon?
1: Well, I don't think that all senators from the majority bloc will let that happen. Sigurado ako na if kung ganun ang paplanuhin ng...
0: Kasi bumulang galang, hindi ba kayo nahihiya? Diba?
1: Oo, trabaho yan eh.
0: Kasi itong nangyari kay Senator Jinggoy, kahit ayaw nyo yung nangyari sa kanya, ang ginaso sa kanya ay plunder. Kahit nasabihin natin allegedly may nagma-manipulate or may gumagalaw sa mas mataas na posisyon para sa mga ganitong klaseng pangyari, dinaan nila sa legal eh.
1: Tama. And diba? Kudos to him, sumuko siya.
0: Yeah, legal yung ginagawa eh. 'Di ba? At saka tapos kung ang gagawin ninyo, 'di para ano na lang, wag na lang tayong mag-attend. Hindi 'yun ata fair para sa bumoto din naman sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? At saka sa buong taong bayan na kahit hindi bumoto pero who automatically subscribe to this brand of democracy pagkapanganak natin sa Pilipinas, wala naman tayong choice, 'di ba? 'Di ba? Pagkapanganak natin, sabihin sa atin, "Oh, ano, okay ka lang ba sa ganitong klaseng gobyerno? Sa ganitong
1: okay
0: klaseng
1: pamahalaan?" Okay lang ba yung spawn area mo? Gusto mo mag-response sa ibang lugar?
0: Wala naman ganun eh.
1: Wala.
0: Diba, hindi naman pwede yung ganun eh. Unless, 'di ba, pag meron na silang kakayahan, mag-abroad sila, yeah. Doon na lang mag-citizen sa ibang bansa. No. Pero hindi ho eh. 'Di ba? Mm-hmm. Sa pilitan ho tayo pa sa ilalim ng isang pamahala ng Pilipinas, mm-hmm. whether we like it or not.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kaya yung mga nagpapatupad, dapat kayo mismo sinusunod ninyo.
1: Tama.
0: 'Di ba? Ang rules, ang batas. Mm-hmm. Hindi dahil hindi kasi ganito, feeling ko kasi ganito nangyayari or feeling ko may political. Alam mo 'yon, it's unfair.
1: Yes.
0: Really, really unfair. Yes. 'Di ba? O siya, o susunod programa,
1: Brunch Takes.
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor, the best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Matthew chapter 5, verse 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. Sa Tagalog, wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kay kapampangan, alang manyin ding suluwat kay batakpane king palanggana, nune ibibiliya iti king tumpakan, Bayang Munyesala, Karing Sablang at Chu King Bale. Mga ka-vibes, kita kits tayo tomorrow. Dito lang sa nag-iisang The Morning Roundup on GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bahay. Ako po si KG Boy. Bye guys. God bless. Love you. 9:09 ng oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Protect yourself from sunburn, ka-vibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Mga suki! Order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
6: extra galing! Igano, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
11: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
12: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
11: Alang sakit-sakit.
13: I can do this.
11: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
12: Nako naman, ang tuna in return of the comeback.
14: Sabay-sabay pa.
12: Kaya mas maro,
14: binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.
12: May binat,
14: ampong miyabe, abeng sakit, ating yang discarte ngening.
12: Ating karing,
14: discarte.
15: Rexidol Forte.
12: Kaya pa, meng?
11: Agyong agyo.
16: Rexidol Forte.
11: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
21: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
22: Patche Right Med ing pagkatiwalan, ipilit taya ampong anyaran.
23: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
24: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
27: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya

Hugh Grant, Hayley Bennett, Way Back Into Love, Bling here at your number one Good Vibes station, Chibi 99.1. Your Good Vibes, that was some of your back-to-back chill music. Now, chill music pa ba tayo? Kwentuhan muna, no? Mabilisan lang. It's 10:26 in the morning. For our survey says question for today, ang katanungan na binibigyan natin ng kasagutan... So tingin mo, may sabat bang dahilan ang majority block para hindi dumalo sa pagdinig kahapon? Yan po ang katanungan na binibigyan natin kasagutan, no? Again, sa iyong palagay ka, Vibes, may sabat bang dahilan ang pagliban ng mga senador from the majority block kahapon? Is it justifiable for you or no? Send me answers over to this number, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Comes to scrap, matching my style, matching my style. DJ Innovator when it comes to scrap, matching my style. DJ Innovator when it... You know, my law professor, when I was in college, told me that... Yung aking law professor nung ako'y nasa college, sinabi niya sa akin na, alam mo ba isang paraan para mamulat sa nangyayari sa bansa ay ang pagtingin sa gobyerno bilang isang malaking chessboard. Daw. Kailangan mong maintindihan bakit gumagalaw ang bawat pyesa sa kanilang depensa o sa kanilang opensa. Buong chessboard daw dapat tinitignan mo. Hindi lang yung hari, hindi lang yung reyna, kung bagkus. Kung bakit gumagalaw yung kabuuan. And sometimes, it's so hard to keep track with all the events happening right now, especially in our political landscape right now, no? Na ang dami-daming piyes ang gumagalaw na magkakaibang direksyon. Minsan na, it's hard to keep track. Kawai, services, question natin yan. Nahintayin ko yung inyong mga kasagutan. Ipadala lamang po yan sa ating mga numero or sa ating Facebook page. By the way, same numbers is... on our messenger, there's an automatic reply there if you're going to send us a message via messenger. Automatic din, mababasa ko yan. Solid ka, DJ Benjamin. Ikaw ang nagbibigay ng good vibes sa buong bayan. Keep rocking the airwaves, Tricky. Ako, parang puro problema na nga lang yung pinag-uusapan natin dito sa brunch takes. Alam nyo naman dito sa brunch takes, may take ka, may take ako, may take sila. We'll take it one take at a time. Para ito muna yung take natin, ka-vibes, ha? Ito yung take ko sa ubong may plema. Yan, hassle talaga yan. Hindi lang hassle. Nakakahiya pa paminsan. Yung tipong ubong pumuputok, di ba? Yung pag-ubo mo, pati yung kapitbahay, mapapailag. Ganong kalakas. Hassle talaga yan. At saka nakakahiya pa. Eh, bilang broadcaster, isa yan sa mga pinaka-iniingatan ko yung aking boses dahil yan po ang puhunan natin sa ating serbisyo araw-araw, ha? No. Kaya sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days lang. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carb assistant plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Isang tabi muna po ang hindi pagkakaintindihan sa politika at gawin ng trabaho nila sa Senado. Yun po ang para sa akin. Yan naman ang sabi ni 2026. Ikaw ka, Vibes, anong take mo dito? Meron bang sapat na dahilan ang mga senador sa majority block sa hindi pag-attend sa sesyon kahapon? Alas 10, medyo ng umaga, onti na lang, meron pa tayong onting chill music, then OPM na. Shoutouts to Gretchen, yung kanyang request na dati ni Sam Concepcion. Ayan, malapit na, hintay-hintay lang tayo, ha? Balik tugtugan with a throwback music. I know it's Tuesday, but I feel playing this song. It's Sway by Big Room Cup. Pakinggan po natin sa inyong number one Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: your gut vibes. GV 99.1.
1: Alas 10:50 ng umaga, ka-vibes. Maganda umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, with your boy DJ Benjamin sa ang programang Brunch Takes. And today, we're talking about the no-show of the senators from the majority block on yesterday's session sa Senado. Ang katanungan na binibigyan natin ng kasagutan... Para sa iyo, ka-vibes, meron bang sapat na dahilan ang pagliban o pag-absent o hindi pagpapakita ng mga senador from the majority block sa session kahapon? May iba-ibang opinion naman, ha? Parang, pero on these services, no, mga ka-vibes na sinasabi nila na parang mas marami pa rin nagsasabi na okay lang at naiintindihan nila yung hindi pagpasok ng majority kahapon. Ka-vibes, alam mo ba na ang 20th Congress o yung batch ng Senado natin ngayon, isa sa mga family-heavy Congress o batch ng Senado na nagkaroon tayo. Dahil as of this batch of Senate, alam mo bang one-third ng mga senador ay magkakapatid? Yes. 8 senators o one-third ng Senado ay magkakapatid. Diyan po si Senator Raffy Tulfo at Erwin Tulfo from the minority block. Diyan si Mark Villar and Camille Villar from majority. Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano sa majority. And Senator Jingo Estrada and JV Ejercito. Joseph Ejercito na lang, no? Wag ng Jingo Estrada. Well, Estrada is their parang political name, no? Naginamit kasi ng airpot niya nung siya ay nag-artista. So, no? Nakasanay na ng mga tao na Estrada yung tawag kay Senator Jingoy. And para sa ating katanungan, kung ikaw ba ay naniniwala na may sapat na dahilan ang hindi pagpasok o pagliban ng mga senador from the majority block on yesterday's session? Sabi ni Kavibes 1157, para sa akin, hindi acceptable. TJ, binoto sila para pumasok at gawin ang trabaho nila, lalo na kung mahalagang session. Nakakadismaya kasi, senador sila. Dapat present po, lalo na kung may importanteng usapin na dinidinig. Malapit na po ang impeachment. O yung hula ko nga kahapon, sabi ko siguro ang magiging laman ng usapan mamaya ay about the impeachment and the rules that Senator Marcoleta is pushing to amend yung Senate rules para bayagan ng mga mga senador na makaboto remotely or online. Problema ka, vibes, parang mahihirapan na sila, no? Kasi kahit mag-request si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide ang House to vote on it, 11-11 na yung bilang ng mga senador. 11 from the majority, 11 from the minority, dahil si Senator Jingoy Estrada ay currently in custody ng CIDG, no? At kung sa mga susunod na buwan, susunod na linggo, susunod na araw, may ma-aresto pa from the majority block, parang ngayon lang tayo magkakaroon ng majority block na mas mababa ang bilang sa boto pagdating sa mga batas. Dahil magkakaroon ng mas mababang bilang ang mga mayorya. Mag-a-attend, no? Well, as far as we are concerned, Senator Bato de la Rosa and Senator Jingoy is still part of the majority block, and if the minority would or is aiming to change the leadership, they would need two more from the majority block to switch to minority sa kanilang kuponan para makapagpalit ng liderato. At they are very vocal about it, ha? Hindi to secret, okay? Senator Jingoy, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, very vocal sila dun sa mithiing leadership change para daw maibalik ang dangal ng institusyon ng Senado. Shoutouts to Norberto. DJ Benjamin, ikaw na po ang bagong responsableng chismoso ng GV. Kung naman, tinag mo pa akong chismoso. Opinion lang, opinionated lang. Nasa yun ang corona ni DJ Clyde. That's right.

0: 10:55 oras na sa buong Pilipinas. Tumugtog na yung ating mga OPM music. We have a few more music on our queue for our chill music. Ito isang chill music na medyo matagal ko nandiyan napakinggan. No? Clairo sa kanyang awiting Pretty Girl sa GV 99.1, your Gavibes.
1: GV 99.1.

Good morning, DJ Benjamin. Isang makulimlim na umaga sa iyo. Sa wakas, gendo po ang panahon. Sarap magkape at pandesal sa umaga. Tama. DJ Benjamin, tanong ko po, naniniwala po ba kayo na ang tao ay pwede pang magbago? Share ko lang, SKL. Pwede ba magbago ang tao? Oo, naman, mayroon tayong tinatawag na character development, no? At sa tingin ko, lahat naman tayo dapat we strive to be a better version of ourselves. Every day, no? A better version of ourselves than yesterday. Dapat palagi tayo nag-de-develop. So, paano mo sasabing character development? Imbis na aminin mo na may pagkakamali ka, naghanap ka pa ng quotes para i-justify yung kapalpakan na ugali mo. Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kwentuhan sa inyong number one Good Vibes Station. Ka-vibes, naging tayo ko ng mga music requests nyo. Kung meron kayong music requests, ipadala nyo lamang po yan sa ating Facebook page or sa ating text lines, ha? Anything under the sun. By the way, today we're talking about the no-show of the senators from the majority block sa session kahapon. Hindi sila nagpakita, no? Ang tanong, ikaw ba ay naniniwala ka bang justifiable o may tamang dahilan? May sapat na dahilan sa kanilang pagliban? O dapat sila, pumasok dapat sila kahapon? Hati ang opinion ng mga ka-vibes natin, no? Slightly leading na nakikita daw nila yung dahilan kung ba't hindi pumasok. I have a new OPM music on my queue. I just downloaded it yesterday sa tulong ng ating Tech on Duty yesterday, MP. Pakinggan po natin na yung mga awiting

0: bago ating OPM scene. Unahin na natin itong kay Flo G. San ka man magpunta daw, mapa-left, mapa-right, andyan siya. Pakinggan po natin, Drift Star, sa GV 99.1, your Gay Vibes.
1: Slip the under.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
3: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
2: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
19: Talaga lang ha?
18: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
19: Sandali, hindi pa ako tapos.
18: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
19: Thank you so much, amen!
18: Nakakalungkot.
20: Grabe kayo eh.
18: Minsan,
19: akala ko ba, baby mo ko?
18: Nakakatakot.
20: Huwag mo nang isipin yung...
18: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
18: At minsan...
19: Titikman ninyo ang patas ng isang api!
18: Nasa ibaba.
19: Oo, sinabi mo pa.
18: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: This is a Curse Box production.

I'm a 3 years old. My 3 year old loves this song. That was Zeus Collins with his track "Glow Glow," playing here at GV99.1, your number one Good Vibe station. Okay, vibes. Alam mo bang hindi kailangan mahal ang future ng anak mo? Yes. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school yan. With ABM, STEM, at HUMS. Meron din silang 11,000 ESE subsidy for grade 7. At 20,000 senior high school voucher for grade 11 learners from public school. Nazarene Academy Incorporated. Enroll na. Quality education made affordable. Pag ako na ang humataw sa gitna, mga chikas ay bigla na tulala. Kumain DJ, nakakalungkot po na meron pang naniniwala sa mga gitong klaseng politika na pinapaikot na lang po ang utak ng mga tao. Halata naman po na may agenda sila differently. Yung problema kasi ka vibes. Oh. Now, by the way, that was... That was a message sent to us. Ang problema ka vibes, hindi mo kasi pwede sabihin sa isang tao na tama sila at mali, tama tayo at mali sila. Because they will say the same thing to you. Tama kami, ikaw ang mali, sabihin nila sa iyo, no? So it's nice to have this. Well, it's nice that we have this platform na makapag-usap ng maayos. Kaya kung may hate speech, hindi natin nababasa masyado. Eh. Kasi mas magandang mag-usap ng maayos ka vibes kesa magsabihan ng masasakit na salita sa isa't isa. Hindi productive yun ka vibes eh. Habang nakikinig sa brand new sounds, kahit umaga o gabi, basta merong katabi, di kami mapakali, party alright. Igalaw mo lang ang katawan habang kinakapi. For our services today, naniniwala ka ba na may sapat na dahilan ang majority black sa hindi pag-attend ng hearing kahapon or session kahapon? Major black ang majority black. Majority absent din DJ. Parang group project lang yan sa school. Yung leader lang pumasok, yung iba sin zone. No, even Senate President Peter Cayetano din attend. Actually, parang siya nga yung nagsabi na wag nang pumasok eh. At para suportahan ang pagiging independent ng Senado. Kasi mapagod ka na lang at tumayaw, dahil sigurado kung hindi ka bibitaw kahit sa ite. Intindihin na lang po natin DJ, baka meron po silang strategy or internal na dahilan na hindi agad alam ng publiko. Hindi rin natin pwedeng husgahan kung ano man yung dapat nilang gawin.

Jompak Lois. Happy, happy listening sa'yo. Public official sila kaya dapat, sabi niya. Public official sila kaya dapat may accountability. Kung absent, dapat malinaw ang paliwanag. Ang paliwanag is to support Jinggoy Estrada sa kanyang pagkaka-aresto daw. Yun ang paliwanag ng Senate President Alan Peter Cayetano. Alas 11, medyo ng umaga. Ka-vibes, sa palagay mo, meron bang sa panadahilan para hindi umated sa sesyon kahapon ang mga senador from the majority block? Yes, no, and why? Send us your answers over to our numbers or through our Facebook page. We would love to hear it from you guys. Dito sa Brunch Takes, lahat ng opinion pinapakinggan. SB19, Dungka playing here at GV99.1, your Gavibes.

That was Juan Hio and Kyle pala. Juan Keaul and Kyle sa kanilang awiting Marikit, playing her GV 99.1 Your Device. Mga ka-vibes, di ba? Practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at maintenance medicine. Pero minsan, kahit gusto mo makatipid, may kabaka pa rin kapag magpapalit ka ng iniinom mo araw-araw. Kasi mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. Anyaya ko, patsasa sa likong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayang tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung Right Med. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na yan naman ng doktor ko. Kwalidad na yan mga kasi ka-vibes. Kampante na yung makamal at tatak pero wagyu, agyang aldo, aldomeng inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kung magaduang isip, munta ko kayong pagkatiwalan ko. Basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Next song is another OPM Top Hit Music. This is dedicated sa lahat ng mga sumakses at sa lahat ng sasakses pa lang. Pakinggan po natin sabay-sabay ang collaboration music Nick Makino, Flo G sa kanilang awiting Made It, playing here at GV 99.1 Your Gay Vibes.

11:54 ang oras sa buong Pilipinas. Shoutout si DJ Amir listening right now. Happy, happy listening. At sa buong opisina na nakikinig dyan, happy, happy listening po sa inyo. Meron silang music request na Stacks From All Side by Sky Is Your God. Try ko hanapin ha. Wala yata tayong yan, pero pa-download natin kay Tech On Duty ha. Inasa kay Tech On Duty. Happy, happy listening, DJ Amir, ang tita na ninyo. 11:55 po ang oras sa buong Pilipinas. We have 5 more minutes remaining on our program. Mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagtutok at saka sa mga nagbigay ng kanilang mga opinion about the Senate hearing yesterday. Wherein majority or senators from the majority block no show, no? Hindi nagpakita.

sa ating services question for today. Ikaw ba? Ay naniniwala na may sapat na dahilan ang senators from the majority bloc sa kanilang hindi pagdalo sa sesyon kahapon ng Senado. Hati yung opinion ng mga tao, almost in half, pero parang lamang ang mga pumapabor sa mga senator from the majority bloc. Magkakaiba naman tayo ng opinion o vibes, iisa lang naman ang mithiin natin. No? Siyempre, mapaglingkuran ng mga taong dapat talaga naglilingkod sa bayan. At the end of the day, trabaho ng mga halal na opisyal na humarap sa sesyon at talakayin ng mga isyong mahalaga sa taong bayan. Pwede nating intindihin ang mga dahilan, pero hindi rin natin pwedeng i-normalize ang pagliban na nakaka-apekto sa trabaho ng legislatura. O sana maging maayos na ang Senado para hindi na maulit yung mga ganito. No? Sa huli, ang tanong ng publiko lagi simple. Present ba o absent? At mas mahalaga, may pananagutan ba? Sa anumang dahilan, sana matapos na itong kaguluhan na to para makapagtrabaho na ulit yung mga senador natin. Alam mo, natutuwa ako ng mga nakaraang Senate, no? Lalo ng mga bagong upo itong mga senador natin. Kasi talagang pus-pus trabaho sila eh. Medyo na-delay lang dahil maraming... mga issue na kailangan lang tutukan, no? So, yung mga naipangako nila nung sila ay nangangampanya, medyo nahihirapan silang tuparin, oh, kasi, daming issue, na lumabas, na kailangan nilang tutukan muna. Una, dyan yung impeachment, the flood control scandal. Pero still, there are some senators who's doing their job. There was a proposed bill. Hindi ko lang, nakalimutan ko kung sino. I forgot if it was Senator Jinggoy Estrada or Senator Kiko Pangilinan or Senator Raffy Tulfo. I forgot whose bill is this. Pero merong nagmumungkahe. I think it was Senator Tulfo, no? Research ko na lang. Maganda tong nabasa ko na to, ha. Yung i-consolidate yung criminal records instead na kukuha ka ng police clearance, hiwalay sa NBI clearance. O gawin na lang daw isa. Maganda yun, ha. Para sa, lalo na sa mga ka-vibes natin nagsisimula sa trabaho. Kasi hassle talaga yung requirements pag magsisimula ka ng trabaho. Una yung mga premiums mo, pag-ibig, PhilHealth, SSS. San dyan pa yung NBI clearance, police clearance, COA from the previous company. Or transcript of records. Sedula. Oh. Ang dami niyan ka-vibes na kailangan mong asikasuhin pag ikaw ay magsisimula ng trabaho.

Sitting in the Hall of Fame, it's your number one undisputed good vibe station. This is GV99.1. And 42 years of making you feel good anytime, anywhere. At kasama niyo pa rin ako, si DJ Nice. Ang DJ niyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. At sumasobra naman, no, yung baon natin today. Siguro pati yung kahapon, sinali ko na today. Kaya sobra-sobra na naman yung ating mga baon, no? So in case you missed it, meron na tayong mga naunang nice to ask and meron na rin mga pa-entry ang ating mga ka-vibes over the text lines. Multiple choice day, anong baby ang meron ka o gusto mo magkaroon? Jowa, asawa, anak, fur baby, other family members, maybe your parents, yourself, none of the above. Uy, speaking of parents, ha, i-baby naman natin si tatay. June 21, if I'm not mistaken. Let me double check. Basta third Sunday of June yun ang Father's Day. Baka kalimutan natin. Lalo na, ewan ko, if it applies in your family. Pero sa amin kasi, halimbawa, kakain sa labas, sino magbabayad? Diba? Pag walang magpapresenta magbabayad, usually ang default yung tatay, diba? Sa inyo ba iba? Paano yung sa inyo? O lagi na lang default si tatay. Kaya sa Father's Day, pag i-treat naman si tatay. At anong i-treat natin? A Hall of Famer sina Zach Tabudlo and Alex Ayala. They made it to the Forbes 30 Under 30 list. And along with probably 7 more Pinoys. And alam naman natin yung talent nila, hidden talent. Ano ba yung gift nila? Alex Ayala sa larangan ng tennis. And then we have Zach Tabudlo, music. Marami kasing international collaborations na rin itong si Zach Tabudlo eh. May collaboration rin siya with an international recording company. Diba? So congrats sa kanya. On a Talent Tuesday, ikaw ka vibes, anong hidden talent mo? Isashare ko kasi hidden talent ko. Halimbawa, kumakain ka, naparami yung kanin, kukuha ka na naman ng ulam. Kukuha ko uli ng ulam. Eh, sumobra na naman yung ulam, kaya kukuha na naman ako ng kanin. O, kaya ganito po yung katawan natin. Diba? Hindi mawala-wala yung sapin-sapin natin. Kaya, huwag ka nalang magkanin. Magpizza na lang tayo. Kasi pag ganun, walang katapusan, diba? At least yung pizza, andun na lahat. You can order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. And soon they'll be open for franchise again. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At kahit hindi papasokan, eh, medyo ramdam na natin yung traffic. Eh, ikaw, pa-chill-chill ka dyan. Handa na ba yung gamit ng mga bata? Baka chillax-chillax ka dyan, wala pang gamit yung mga bata. Wala pa silang uniform. Tapos may pasok na sila sa June 8. O para huwag ka na mag-cramming, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Para hindi ka na ma-stress. Enroll mo na sa Nazarene Academy Inc. Open for nursery or from nursery to senior high school. ABM, STEM at HUMSS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Inc. Quality of education, more affordable. Nabusog tayo doon, diba? Huwag ka magpakabusog doon. Dahil baon yan ng anak mo. Wala kang samang-tama pala yung Delish Cheese Dough Pizza na nasabi natin. Hindi tumitigas yan. Maganda rin pang baon yan. So, i-run down ko lang, ha? O, bukod sa baby, ikaw ba ay... gusto mo maging baby, no? Ikaw ba ay dog person or a cat person? Yan yung ating Tuesday din. Also, if a fur parent with a baby, ano yung trending name mo sa kanya? Trending Tuesday, ah. Charmaine, Vanessa, Melanie. Ayan, mamili ka dyan. Kung lalaki, Charmander, ganun. Kasi diba Charmaine, parang pambabae. Kung kulay orange, siguro pwede. Kung laging dinadapuan yung pagkain mo,
Nung baby mo, pwedeng Vanessa. Yan. Kung hindi mo gets, congratulations. Kasi hindi ka nagbababad online. Productive ka. Tulad ni DJ Benjamin, di ba? Lagi ko siyang kinocongratulate pag hindi niya alam yung mga trending-trending eh. Kasi ibig sabihin ng productive siya. So kung di mo kilala sina Charmaine, Vanessa, Melanie, congrats ha. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka na maayos. Hindi ka scroll na scroll dyan. Natutulog ka na maaga. O, yan na nga tayo sa hidden talent mo. I-share mo na rin yan. I-rundown ko lang yung dapat na spice sticks namin. Ha? Hindi natin pag-uusapan to para kay DJ Benjamin lang ito. Kasi pag sumobrang spice, di ba? Hindi na natin kaya kainin. Pwera yung mga Gen Z. Yung mga Gen Z lang yung may kayang kainin yan. Pag sumobra sa spice. Eh, may multiple choice di ako sa kanya. Oh. O, yung Tuesday.

Letter D eh. Doon ako sa letter, nalito na sa dami ng choices para mag-get away with plunder. Doon ako sa letter E, yung alignment. I-align mo lang yung sarili mo doon sa nakaupo, di ba? O yung doon sa uupo, ayan. Basta nandito ka sa Pilipinas, ayun, feeling ko effective yung E. O yan, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang po yan, ka-vibes. Hindi kasi tayo umabot kay DJ Benjamin. Huwag niyong sasagutin, ha? Yung last time kasi dami sumagot, ang haba-haba pa. Pero maraming salamat sa inyo. Pag masyado kasing marami ang spice, hindi na ito, isn't it nice? At hindi na rin ito yummy. Eh, syempre, gusto natin si Justin Bieber. So, here's Yummy on GV 99.1, Your Good Vibes.

hindi kayo nagising doon ka vibes, ewan ko na lang, di ba? Ano, daig pa ba yun ng kape ninyo? At napakasaya natin dahil meron ng pinky up. At dahil napakasaya natin na may pinky up, anong daliri ang iaangat mo? Oh. Sa lagay natin sa Pilipinas ngayon, anong daliri ang iaangat mo? The pinky up. Yun lang yata yung tamang sagot. O hindi, may apat na tamang sagot. Kaya may pinkies up dahil talagang nakaka-good vibes ang mga ito. Recently, they won the best new artist, diba, sa AMAs. And I did say represented ang Pilipinas dito. Merong Filipina. No less than their leader pa. Si Sophia. Nang Cat's Eye, dito lamang sa GV99.1, your good vibes. O sige na nga, anong daliri yung tataas mo? Hindi ko na i-ere. Sa lagay natin sa Pilipinas. Papakita ko pa ito sa ating station manager, no? Kay DJ Clark. Pero, i-baby naman natin yung ating mga tatay. Usaping baby kasi tayo today, no? Multiple choice day. Sinong gusto mong baby? Fur baby ba yan? Tunay na baby? Yung magka-baby or ikaw ang bine-baby? Talagang tumatak yun sa ating texter dahil gusto niya siya ang bine-baby. Ay, napaka-effective nun, ha? Narinig ko pa yun sa umaga. Effective siya. Diba? 1.7 na lang yung birth rate. Gusto mo, ikaw na lang ang bine-baby. Ayaw na magka-baby. At dahil gusto nating i-baby yung ating mga tatay, ayun nga, celebrate natin yung Father's Day sa Capito Sports Bar sa Mabalacat. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. So ang sabi ni 7969, ito na nga, love is in the air, ang request ni Gretchen at mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga, ang Four Seasons of Loneliness by Boys to Men. Ang masasabi naman ni Norberto, letter E ang sa kanya. Gusto magka-baby or ikaw ang bine-baby? Gusto niya siya ang bine-baby. Pero mga choices natin, no, like a baby, a real baby. Like tunay na anak, a fur baby, sino gusto mong i-baby? Tatay mo, nanay mo, sarili mo. O meron na din namang sumagot ng self-love, no? 3916. Gusto kong maging baby si Kumaring DJ, kaso di na siya pwede. Uy, sino yan? I-share mo naman sa atin, hindi naman natin i-ere. Sinong Kumaring DJ ang gusto mong i-baby? Sige, hindi ko i-air yan. Tsaka anonymous ka naman. I-text mo na yan. Hindi ko na rin sinabi yung number mo. Sabi niya gusto niya yung baby si Kumaring DJ. Sino kaya yun? Kaso hindi na raw siya pwede. Nagsisimula ba yan sa letter A? Yung pangalan ni DJ? O, text mo na yan, hindi ko sasabihin. Hula ko, nagsisimula yan sa letter A. Si 6285, good afternoon. Enjoying listening while nagla-lunch sa office. O dahil kanina pa to, merienda na. Kaya magpa-deliver ka na sa Delish Cheese Dough. As low as 229 pesos, mapapapinky up ka dito. Oo, hindi ibang daliri ang aangat dito, kundi pinky up lamang. And they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. About sa topic mo, DJ, ang ibe-baby ko na lang yung sarili ko. Mas deserve niya kasi yung love kaysa sa ibang tao. Siguro ito ilang beses na rin siya nasaktan, no? Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page, Ka-Vibes. Hanapin nyo lamang ang GV99.1 sa Facebook. Nasa TikTok, X, Instagram rin po tayo. Search nyo lamang ang GV99.1 at sa YouTube na rin. O diba, sinurch na rin at kinalkal ng anak ko yung aking phone. Bigla na lang niya sinabi, it's okay, you can admit you're a fan of
cat's eye. Out of the blue, bigla na, yung pala kinalkal yung newsfeed ko. Kinalkal yung mga YouTube ko. Kinalkal yung Facebook ko. Panay cat's eye daw yung nakita. At hindi lang tayo sa radyo mapapakinggan, Signal TV Channel 306 and anywhere you are in the world. Online, live streaming, 24/7 yan ka vibes. 24 hours a day, 7 days a week sa Mixler, sa Radio Garden. Yan, i-download nyo yung mga radio streaming apps na yan. Or i-search nyo lang, no? I-google nyo lang yung GB99.1. Shout out sa Rocky Boys, Solid Friendship Boys, JPM Boys, lahat ng mga GVnatics, GVnians, lahat ng mga clubs tuned in araw-araw. Si Bian Carlos, no? Ang isa pa nating Tuesday, are you a dog person or a cat person? Since usapang baby, usapang fur baby din. Aso, may doggy kami sa bahay. Malalaki sila na baby namin. Sila ang aming mga big baby. And welcome back, DJ Nice. Thank you so much, and it's nice to be back. Oh, last response for now, masasabi ni Onyeng, wala akong gusto mapaaso or pusa. So medyo meron ganyan, ha? Lalo na kung allergic sila. Lalo na kung mahiga ka, babawal yan ng doktor. O yung mama ko ang nagbabayad kapag kumakain kami na Father's Day. Third Sunday of the month, tama? Oo, di ko kilala yung mga yun. Sina Charmaine, sina Melanie, sina Vanessa. O congrats, dahil nagtatrabaho ka. Sa work ka busy, no? Hindi sa phone mo. Kung di ka mag-work, wala kang pambiling gamit ng mga bata, sabi niya. Eh marami yata siya mga anak. Plunder? How to get away with plunder? Hindi, sabi ko kay DJ Benjamin lang yung tanong na yun. Kaya hindi ko babasa yung mga sagot na yun. Hindi lang nung kasi umabot. O ito na para sa lahat ng mga baby. Nicole Scherzinger with Baby Love. On your number one good vibe station, GV99.1.

You're tuned in to your number one good vibe station, GV 99.1. Ayan si Justin Bieber with favorite girls. Sino bang favorite girl mo? Si Charmaine? Si Vanessa o si Melanie? Kaya nga nasabi ko kanina, kung hindi ka relate dyan, congratulations. Oo, siguro abala ka sa mga gamit ng mga bata. Kung papasok ka na, baka wala pang gamit yung mga bata. Wala na ba mga susuot nila? Baka mamaya hindi pa sila naka-enroll, ha? Hindi kailangan na mahalang feature ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy Inc. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at HUMSS. May 11,000 pesos na ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos na SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Inc. Quality education made affordable. At meron pa Father's Day special ang Capito Sports Bar, no? Pero papa-approve ko muna yan. Pakita muna natin yan kay DJ Clark. In the meantime, you can visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. At huwag na natin antayin yung third Sunday of the month para pala... Anong pala yan, DJ Nice, ang naiisip mo? Para pa sa bulungan. O diba, gumawa tayong bagong ano? Para bigyan ng pasalubong, para dalhan ng pasalubong si tatay, diba? Kaya huwag kalimutang mag-take out from any branch of Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Shoutouts kay Beth Garcia and to Michael, no? Marami tayong ka-vibes tuned in from all over Central Luzon. Pati yung ating mga Novo Ecijanos, mga Bulaquenos, mga Tarlaquenos. Kakatapos lang pala niya magbayad ng tuition. Busy now sa preparation ng school supplies at pambaon na weekly na, while keeping GV 99.1 in the background. So maraming salamat sa inyo. Sinong gusto mong maging baby? Multiple choice day tayo eh. Or sino yung existing mong baby? For babies ba? Tunay na baby? Jowa na baby? O sarili mo? Gusto mo i-baby yung sarili mo? Si Gail medyo, I guess, allergic din siya, no, sa mga aso, pusa. Ayan. Kasi high maintenance din kahit papano. Diba? Maya-maya may umiihi. So, sino maglilinis? Hindi ikaw. Meron ka bang tiga-alaga? Maganda sana kung meron din tiga-alaga, di ba? Di ka mapipigilan or hindi na mapipigilan pag-usapan ang politiko or politika. Ay nga, hindi tayo umabot sa ating spice takes eh. With, ano, no, DJ Benjamin kanina. Pero may breaking na yun, ha? May breaking na ngayon. At eto na nga, may pumasok na naka-wheelchair. Dating DPWH secretary natin. Pero hindi na ako mag-elaborate dyan, no? Halos lahat yan din yung laman ng ating news feed. Kaya siguro yung mga ibang tao, hinahanap-hanap si Charmaine. Yung gusto rin nilang ma-distract, kasi panay ganyan na lang eh. Yung nangyayari. Gusto nila ma-distract sa mga ibang bagay, ka nga. So abangan nyo na lang yung mga may init at mga breaking news na nagsilabasan ngayon, yung naka-wheelchair, na pumasok, ayan. Pag-uusapan yan bukas sa The Morning Roundup with DJ KG Boy. Lahat ng mga maiinit na balita na kailangan nyo malaman. Let's say busy kayo, busy sa pagpa-prepare sa school. Yan lang yung need nyo gawin. Keep us in the background, GV 99.1, your good vibes. And no matter what, you're always number one.
At dahil dyan, magpapastinger na naman si DJ Nice, yung paborito nating stinger na OPM naman. Para sa lahat ng mga baby na lumalaban ng patas, nagtatrabaho, umuwi ka na baby! Orange and Lemons on GB 99.1, your good vibes. Hanggang kailan ang title? Kaya umuwi ka na baby. And keep it locked in to GB 99.1.

You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Pahabol daw na greetings kay Michael Garcia na nakarating na safe and sound sa opisina. Galing yan sa iyong wifey na si Beth. Hello din kay Nyanyi from Malabanas, Angeles City. Ayan, mayroon siyang pahabol na song request para sa akin by City. Give Me Your Forever by Zach Tabudlo. So, na-mention ko kanina, they made it to the Forbes 30 Under 30 Asia list. Siya tsaka si Alex Ayala. Dahil sa kanilang pambihirang ambag, tagumpay, talento, ikaw ano yung hidden talent mo? Sa dami ng ating tanong, no? Parang hindi na natin masyadong nasagot yung katanungan na yan. So si Alex Ayala ay gumawa siya ng kasaysayan nang makapasok siya sa top 50 ng Women's Tennis Association noong nakaraang taon. Umabot siya ng number 29 noong March. Tapos, syempre, kapag si Alex Ayala ang naglalaro, punong-puno daw yung stadium. Kaya tuwang-tuwa yung ibang mga tennis players at amazed na amazed sila. Shoutouts din kay Aizel, no? Villa Cruel. Si Zach Tabudlo naman sa Musica at OPM. Ito nang hal siyang most streamed Philippine artist noong 2022 sa Spotify. Pwede nyo hanapin din yung GV99.1 sa Spotify, ha? Meron tayong mga reruns dyan nung Kaakay with DJ Kakay at Legal Vibes with Attorney Will Rivera and DJ KG Boy. Every Friday yan, 8 to 9 a.m. Si Zach Tabudlo ay may local and global impact din. No? Maliban sa kanyang matagumpay na Southeast Asia tour, pumirma siya sa ilalim ng isang recording company na recording company din na Zane ng 1B. At meron tayong mga importanteng updates ngayon, no? Lalo na't napakarami nating mga Angeleno na nakikinig araw-araw sa GV99.1 dahil dito po tayo nagbabroadcast live sa Balibago, fourth floor ng PG building, no? Umakyat na sa 20 kasi ang individual, ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Balibago, Angeles City. Ito ay ayon sa BFP, that's 1:19 p.m. ng hapon nang makuha ang labi ng ika-20 na biktima. So tayo po ay nakikiramay, no? Tayo po ay nakikiramay sa lahat ng mga nawalan sa buhay, lalo na yung mga nawalan din ng tatay, no? Hindi lahat ay makakapag-celebrate ng Father's Day. If in case you missed it, June 21, 2026, ipinagdiriwang ikatlong linggo ng Hunyo. Karamihan sa mga pamilya, di ba, pupunta sa mga mall, sa mga restos. Sumusunod tayo sa tradisyon na yan, ipinagdiriwang natin ang ating mga tatay, daddy, papa at lolo. Yung sila naman yung ating mga binibaby sa araw na yan. Pero syempre tayo po ay nakikiramay sa mga hindi nila makakasama, yung kanilang mga tatay this coming Father's Day or mga ibang mahal sa buhay. So yun, our sincerest condolences to the families who lost loved ones. At patuloy lamang tumutok sa GV99.1 for more updates. Do you remember? At dahil dyan, tayo po'y hindi magpapaalam. Diba no, good vibes? Kasi goodbye is not forever. Goodbye is not the end. It simply means I'll miss you till I see you again. Kakay with DJ Kakay, abangan siya dito sa GV99.1, your good vibes.

0: Rico. It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Gabal, hindi man talaga kamamatay yan. Pero buhay na buhay, dito ko lang makinig sa inyo number 1 Gabal Station, GV 99.1, kasama si Kakay.

0: akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. It's Melly.

0: It's 5:40 PM.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling.
12: Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you are still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection. Ayan mga ka-vibes, makasama niyo po ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya medyo mahaba-haba na naman ating pag-uusapan, mahaba-haba na naman ang ating pagsasamahan ngayong gabi. Kaya kung meron po kayong mga gustong sabihin or pabasa sa akin on air, yung mga pabati ninyo, yung mga song request ninyo, pwede po natin i-play yan. I-send nyo sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong Tuesday? Naging productive ba? Naging masaya ba ang inyong Tuesday? O meron kayong nakaaway ngayon? O baka meron kayong nakaalitan sa labas? O baka meron kang nakaaway sa work mo? O kayo ay nag-away ng jowa mo? O kayo ay wala lang? Chill lang ngayon Tuesday. Ay, kwento nyo sa akin lahat yan. O baka naman. And a line outside the door. Black lights. At para sa mga nakikinig dyan, naka-tune in sa GB99.1 gamit ang kanilang sasakyan, habang nagbabiyahe, nakikinig, habang naglalaba, habang nagluluto, habang nagpapagupit, habang nagchichilax sa labas, habang nakahiga, nakatingala sa langit. Happy listening po mga ka-vibes. Baka meron kayong mga pasente song ngayong gabi. Dahil maggagabi na naman, mapupuyat ka na naman kakaisip. Eh, idaan natin yan sa playlist. Idaan natin yan sa mga kwentuhan natin. Para sa mga nasa work pa hanggang ngayon at inaantok. Ay, konting tiyaga. Kapag ikay ay nasa bahay na eh, hindi ka naman makatulog. Di ba? Nararanasan nyo ba yung mga kabay? Sa work, antok na antok ka. Kahit pa uwi, antok ka pa rin. Pero pagdating mo na sa bahay, yung energy mo, 100%. At hindi ka pa makakatulog kasi iniisip mo pa rin siya. Still love you in Tennessee. Ah, may dumaan. ay, sorry. Ay, distract na naman ako. Ay, mga ka-vibes, pwede nyo rin po kaming like and follow sa aming mga social media account sa Facebook, TikTok, SN, Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. Dahil Tuesday ngayon, siguro kung meron kayong mga song request, gusto kong parang nafe-feel ko ngayong Tuesday eh, mag-ano tayo? Mag-R&B tayo, no? R&B medyo upbeat, R&B na mellow. Para at least, diba? O kaya kung ano yung mga trip ninyo, ipi-play natin. Pero pag first hour, alam nyo naman, na-upbeat muna tayo para magising-gising naman si DJ Clark. At kayo din. At kapag naman na medyo latter part na ng program,

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

And you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga vibes, magandang gabi sa inyong lahat. At ang topic natin for today, ano ang mas mahirap para sa inyo? Ulitin ko, ano ang mas mahirap para sa inyo? Sigurado ay na-experience nyo po ito lahat. Ang mag-move on o magpatawad? Simple lang ang tanong for today. Simplihan lang natin ngayong gabi. Ano yun ang pag-isipin? Joke lang. Ulitin nga topic natin for today. Ano ang mas mahirap? Pag-move on ba? O magpatawad? Pwede nyo po tawagan na or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At pwede rin po kayong mag-message ha, sa aming Facebook page, aming TikTok, X and Instagram. Just simply search GB99.1. Like and follow nyo na rin po. Isabay-sabay nyo na. At sa ating YouTube channel naman, subscribe nyo lang yan mga kabibes. Just simply search GB99.1, your good vibe station. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. Napasahin ko muna yung mga text messages. Galing kay Ma'am Marie Cristolio Fernandez sa ating Facebook page. Hi DJ Clark, happy Tuesday po. Paplay naman po ng Take On Me. Thank you po. Shoutout po from Santo Cristo, Guagua. God bless you. God bless po and stay safe DJ Clark. Maraming salamat po. Another texter from 7146. Good evening po DJ Clark. Pa-request po ako ng Marry Your Daughter. Yun lang po, thank you. Sige, ipi-play din po natin yun mamaya. At mga kabais, kung kayo ay naghahanap kung saan pwedeng kainan or makakainan, order from any branch of Deli Chisdo Pizza for as low as 229. Open for franchise, check them out on Facebook, Deli Chisdo Pizza. At open for franchise sila soon. And visit Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live as the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance.

Alam mga ka-vibes, hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated, open from nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 naman sa senior high school voucher from grade 11 learners from public schools. Yan naman mga ka-vibes, enroll now at Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. At ito, may nag-text galing kay 3345. Good evening, DJ Clark, pa-request po ng Tibok ni Earl Agustin. Galing to kay Ma'am Milagro Soriano Paho. Alam mga ka-vibes, para sa makaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. At ano ang mas mahirap para sa inyo? Magpatawad ba o mag-move on? Ito, may nag-text. Galing naman ito kay 1312. Good evening po, DJ. Para sa akin, mas mahirap magpatawad kasi ang pag-move on, kusang nangyayari habang lumilipas po ang panahon. Pero ang magpatawad, pinipili yon araw-araw kahit sariwa pa rin ang alaala ng sakit. Yun lang po, DJ Clark. May point. Maya-maya, ano nga ba para sa inyo? Or para kay DJ Clark, ano nga ba ang mas mahirap eh, no? Mag-move on ba? Magpatawa? Papaisip ako sa tanong ko din eh. Ito naman galing kay 6746. Mas mahirap, DJ, mag-move on. Kasi kahit napatawad mo na yung tao, hindi ibig sabihin nun, handa ka nang mawala siya sa buhay mo. Totoo yan. Ah, sige, titignan natin kung ano nga. Kasi kanya-kanya naman tayong ugali eh. No? Kanya-kanya naman ang acceptance eh. Titignan natin ngayon kung ano ba, itatali natin yan. Kung ilan ba ang nagsabi ng mas madali ang move on o mas madali ang magpatawa. Tignan-tignan natin na. At galing kay 1014. Oh, DJ, mas mahirap magpatawad lalo na kapag hindi man lang humihingi ng tawad yung tao nga na nakit sa'yo. Yung ikaw pa ang kailangan maghilom sa sugat na hindi mo naman ginawa. Sige, sige. Mga vibes. At dahil dyan, sige, balik-tugtugan muna tayo at enjoyin muna natin ang ating playlist for today. And let's play the song, Officially Missing You. By Tamiya, and once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Kalars sa programang Good Vibes Connection. Eh mga kabayas, ang topic natin for today, ano ang mas mahirap? Mas mahirap para sa inyo, magpatawad o mag-move on? Yun lang ang ating tanong for today. Napakadali. Yan, pwede nyo po tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Eh, sige, basahin ko muna yung mga text messages, yung mga song requests ninyo, mga pabati ninyo. Galing kay Ma'am Catherine sa atin to, sa ating Facebook page. Happy Tuesday sa'yo, DJ Clark. Para sa akin, madali ang magpatawad. Pero kung magiging positive, palaging madali nang mag-move on. Pakiplay naman ng tibok ni Earl Agustin. Thank you, ingat, and God bless. Galing yan kay Ma'am Catherine Santos. At galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang All My Life by Casey and Jojo. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan, nagpiplay na siya. Yan yun eh. Galing kay 3016. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng For You I Will by Monica.

Vibes. Sige, meron dito nag-text, sabi niya. DJ, para sa akin, mas mahirap magpatawad kasi yung mag-move on, dumadating yan sa pagkalipas ng panahon. Napaka-Tagalog mo dun. Unti-unti kang nasasanay na wala na siya. Unti-unti mong tinatanggap na tapos na. Pero ang magpatawad, ibang laban yun. Paano mo papatawarin ang taong binago ang tingin mo sa pagmamahal? Paano mo papatawarin ang taong nangakong hindi ka sasaktan pero siya pa mismo ang dahilan ng mga gabing umiiyak ka? DJ, nakapag-move on na ako. Hindi ko na siya mahal, hindi ko na siya hinihintay, pero hanggang ngayon, dala ko pa rin yung sakit na iniwan niya. At siguro, yun ang dahilan kung bakit mas mahirap magpatawad kasi minsan, tapos na ang kwento ninyo. Pero hindi pa tapos ang sugat na iniwan niya. Masyado kang malalim doon. Pero ang lalim nun ah. Kasi yung totoo, may mga taong kaya nating iwan sa nakaraan eh. Iwan mo lang yan, pero yung memories, yung mga emotional torture or attachment sa'yo, hindi mo makakalimutan habang buhay nakatatak sa iyo eh. Lalong-lalo na yung epekto, yung effect na ginawa nila sa inyo, sa'yo mismo. Kaya sabi mo nga, minsan naka-move on ka na sa tao pero yung sakit hindi pa. At doon yung nagiging mahirap ang pagpapatawad. Pero ang lalim. Paano ka nga mag-move on kung hindi mo pa rin naman pinapatawad yung nanakit sa'yo? Nilito niyo ako eh. Sige, dahil dyan. Meron pa nag-text pero babasahin natin yan. Maya-maya and let's play the song. Sunod na natin. Diba? Let's play the song 6812 by Brian McKnight. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Glars sa programang Good Vibes Connection. I'm always, it is now 8:45 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Malapit na tayo magpaalam, kaya goodbye. Then, charot lang. Okay, babasahin ko muna yung mga text messages patungkol sa topic na ano ba ang mas mahirap para sa inyo mag-move on? Magpatawad. Kaya pwede nyo po ako tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sige, basahin ko muna yung mga last text messages bago tayo magpaalam. Ito galing kay 7894. Good evening po, DJ Clark. Para sa akin, mas mahirap mag-move on kasi ang pagpapatawad, kaya mong ibigay para magkaroon ka ng katahimikan. Pero ang pag-move on, paano mo gagawin yon sa taong naging parte ng araw-araw mong buhay? Yung bawat kanta, bawat lugar, bawat alaala, may bakas niya. Dumating na ako sa punto na wala na akong galit sa kanya. Pinatawad ko na siya lahat, pero aminado ako, may mga gabi pa rin na namimiss ko yung taong akala kong makakasama ko hanggang dulo. Hindi ko na siya gustong bumalik, hindi ko na rin siya hinihintay, pero siguro DJ, may mga taong talagang natutunan mong bitawan, pero hindi mo tuluyang nakakalimutan. At baka yun yung pinakamahirap sa pag-move on. Yung tanggap mo na ang katotohanan, pero paminsan-minsan, hinahanap pa rin siya ng puso ko. Kasi naging parte siya ng maliligayang araw mo. Pinasaya ka niya. Pinatawa ka niya. Nag-date kayo. Ang tagal niyo nagsama. Halos araw-araw nakikita kayo siguro. Nagkaka-chat kayo araw-araw. Magkausap kayo araw-araw. Kahit naman sino, mga kabayos. Maaalala at maaalala mo yon at mahihirapan ka mag-move on, lalo-lalo na kung yung taong yon minahal mo ng sobrang. At para sa akin naman, syempre kaya nagbigay ako naman. Para sa akin, madaling magpatawad. Basta humingi lang sa akin ng tawad, madali kitang patawarin. Ako yung tipong taong isang click lang, mag-sorry ka lang, okay na lahat. Ang mahirap, syempre, pag-move on. So, kaya ng mga sinabi natin mga texter kanina. Ang pag-move on kasi tatatak yan. Yung mga masasayan yung memories, lagi mo yan maaalala tuwing gabi. At ilang months o ilang years mo dadali yan, minsan nga habang buhay pa nga eh. Kasi dahil nga yung sa mga pinakita niyang totoo at pinakilig ka niya araw-araw at hindi mo makakalimutan lahat ng yon. Kaya ang lesson lang dyan, huwag kayong magmamahal ng sobra-sobra. Magmahal kayo ng sakto lang. Bakit? Para kapag iniwang ka niyan, hindi ka masyadong masasaktan at hindi mo binigay ng buong buo at hindi ka nagsalita ng tapos na siya na hanggang dulo. Kasi kapag nagmahal ka ng sobra-sobra, mahihirapan ka lalo. Years mo yung dala-dala. Sabi nga nila, bakit hindi ka naging totoo kapag ginawa mo yun na hindi mo siya minahal ng sobra. Kasi yung pagmamahal ng sobra-sobra, para sa sarili mo na yun. Ang pagmamahal ng sakto lang, para dun na sa ibang tao.
parang hinahanda mo na rin dahil na-experience mo ng masaktan at magmahal ng sobra-sobra, edi the next na pagmamahal mo, yung sakto lang, para at least yung sakto na yon kapag iniwan ka, hindi na masyadong masakit. Magiging siguro, hindi naman baliwala. Hindi ka na mahihirapang mag-move on at hindi ka na mahihirapang maghanap pa ng iba. Yun lang naman, siguro. Kapag nagmahal ka ng sobra-sobra, talo ka. Wanna feel the warm breeze, sleep under a palm tree, feel the rush of the ocean. At siguro mga kabis, sa topic natin for today, na ano ba ang mas mahirap magpatawad o mag-move on? Siguro wala naman tamang sagot doon sa dalawa eh, sa aking tanong eh. Para sa iba siguro mas mahirap mag-move on, para sa iba naman mas mahirap magpatawad, pero ang mahalaga, hindi tayo nananatiling bihag ng sakit ng kahapon. Kasi 'di ba sabi nga nila, ang paghilom ay hindi daw karera, hindi pabilisan ng paghilom niyan. Kaya may kanya-kanya tayong oras at paraan para makausad at magpatuloy habang nasasaktan ka.

naman mga vibes, kailangan ko na magpaalam. Abangan nyo po ako bukas. Ako muna ang makakasama ninyo ng Wednesday night. Wala po muna si DJ Dada. Di ako muna. Ako na lang ulit. Ako na lang, please. Ako muna. Pagtsagaan nyo muna ako. Bukas, Thursday, Friday, ako din. Monday to Friday. Ako na yan eh. De joke lang. Makabusy po ang ating mga DJ. Si DJ Dada ay busy po. Si DJ Roj din ay busy. Kaya si DJ Clark na hindi busy, ang sasalo na kanilang program. Diba? Hindi po ako busy kapag gabi. Kaya naman mga kapits, once again, my name is DJ Clark. At nagpapaalala na minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo ay hindi yung paglimot, kung hindi yung kapayapaan. Dulot ng pagbitaw mo sa kanya. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your good vibes. And let's play the song On Bed Knee by Boys to Men. Good night mga vibes.

0: Na-imagine ko, nag-uusapin dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga! Pasensya na ho kayo ha. Umagal ho ang kilos eh. Nasarap ho talaga pag ganito panahon magpitiks-pitiks ano. Pero paalala ko lang para hindi ako magaya na nalilate ano. Bangon-bangon na ho tayo. May oras ka pa. Di pag ganun, alam mo eh, talagang medyo bumagal talaga. No? Alam niyo naman gano'n ko ini-enjoy yung ganitong klaseng panahon. Malamig-lamig. Sarap humila-hilata, di ba? Hindi na napapansin ang oras. Ini-snap na ang alarm clock kahit ilang beses nang mag-alarm. Walang pakialam. Ay, nako po. Kapit tayo sa ano, eh, no? sa mga higaan ho natin. Ay, alas 6:30 na baka nakakalingat ho kayo sa inyong mga orasan, ha? Tapos pagdating mo pa sa kalsada, ang babagal ng mga kasabayan natin sa kalsada. Lalo kang di makakalusot at makakadating agad-agad. Pero alam nyo, mas mainam na yung ganon. Lalo na ho pag madulas-dulas ho ang kalsada at kalbo-kalbo ho yung inyong mga ibig sabihin yung mga gulong. Kaya kalbo-kalbo ho yung gulong ninyo. Maingat ho dapat kayo dahil delikado ho yan sa daan, ha? So, assignment nyo sa akin, ha? I-check ho ninyo yung mga gulong ho ninyo. Baka mamaya wala na ho mga linya-linya. Wala na uka ho dyan. Baka singkinis pa ho ng... Diba? Singkinis pa ho ng...

pala ang solusyon doon pag ayaw mong mapalitan o ayaw mong mapalitan ng mga komite, huwag magpasipasok? Anong pala yun? Pwede ba natin gawin sa mga trabaho yun? Hindi naman, di ba? At sa papasweldohin, ay nako. Ewan ko. Balita kong sahod nila everyday pumapatak sa 10,000 pesos. Oh, naalala ko tuloy yung 10,000. Naalala niyo po ba yung 10,000? Asang-asanga na! Oh, address na ho tayo ngayon ng buwan ng Hunyo 2026. Ako po si KG Boy. Samahan niyo ako sa 9 o'clock today sa isang maulang umaga. Padala niyo na yung mga greetings at requestunin niyo at maagang komento niyo sa mga nangyayari sa bayan ni Juan. 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: Good vibes and headlines here at the morning roundup. So on a spawn at 6:45 ng umaga. Welcome to our first podcast for today. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nag-aabang na ating mga balita. Hindi kami nahihirapan ko muna mga balita ngayon eh. Kasi kabi-kabilaan. Dami. Ha? So, don't worry. We got a lot to talk about again today. Pero nakakalungkot, may mga ibang bagay na hindi naman dapat natin talaga pinag-uusapan pa, di ba? Halimbawa, yung pagpasok sa trabaho. Simple lang yan eh. Ha? Pagdating sa ating mga ordinaryong Pilipino, hindi sinusweldohan, hindi kayo binabayaran, gawin ang trabaho ng tama at pumasok sa oras ng trabaho. Diba? Hindi pag yung may ayaw ka, isang ayon, hindi na lang biglang papasok. Walang abiso sa kasama. Walang abiso sa mga boss. Diba? Pwede ba ganon? Pag ganon, ano bang ginagawa ng mga HR pag ganon ang entrabahador? Di ba kukuha pa yan ng fit to work? Yung mga senador ba na hindi nagsipasukan ng dalawang araw ay pwede ba nating i-request na magdala ng fit to work? Tapos pwede rin bang no work, no pay din sila? Kaya pala gusto nyo ng online voting ha? Kasi nagbabalak pala kayo dyan sa inyong mga bahay maglabas ng mga statement. Uy, si APC dinala pa yung logo niya sa hindi ko alam kung bahay ba niya yun. Sabi nga ni Senator Erwin, di wag vlogger na lang. Senator Erwin, natawa ko sinabi niya sa interview kagabi, napanood ko Vlogger na lang siya. Ewan ko, anong balak? Ang dami ho mga nakabinbi na kailangan pag-usapan ho sa Senado. Ay, tsaka huwag niyo umbisa na sabihin niyo. Hindi, gumanti lang naman yan. Dahil nag-walkout dun sa isang araw. Uy, iba ang walkout sa absent, ha? Tsaka ang tawag dun, awol eh. Diba? Walang notice eh. Diba? Paano yun? Wala bang HR ang Senado? Diba pwedeng padalhan ng memo yung mga yan, ha? Uy, magsipasuka naman kayo! 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Habang ito ating mga kababayan, umulan umaraw, bahain man, pumapasok pa rin po. Diba? Lalo na yung mga frontliners. Mga trabaho talaga nila, hindi lang ho para sumweldo. Pero alam ho nila na kapag hindi ho sila pumasok, pwedeng may mapahamak. At kung may mapahamak man, wala hong mag-a-attend sa mga napahamak. Gets nyo yun? May mga frontliners ho natin sa mga hospital, sa mga rescue, NDRRMC, kapulisan, di ba? BFP. Hindi ho pwedeng hindi magsipasukan yan. Di ba? Sana ganun din naman ho yung mga malalaki pa ang sinusweldo kada buwan. Pagano? Nasa higit 300,000 yata ang sweldo ng mga senador. Tapos ganun po, hindi nagsisipasukan. Magkano ba ang daily nun? 10,000? O higit 300,000 plus, pati mga allowance? Ay, gosh. Anong milyari Pilipinas? Sige, we are live right now. You may watch a show. Good morning naman kayo sa akin. Facebook.com/GV991. Ipadala na rin ang inyong mga greetings at request sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ay tayo ho'y gumising ng may pagpapatak-patak sa ating mga bubungan. Ang sarap sa tainga. Tawag dyan white noise, right? Ay, the perfect day to start. The perfect way to start my day. At least for me na mahilig sa ulan. Ang tanong, meron ho bang bagyo? Ang sagot, wala. Ito ho ang ating weather update mula ho sa PAGASA. Ayon ho sa kanilang daily weather update, meron hong southwest monsoon na nakakaapekto sa northern Luzon, dito ho sa Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon. With that, we are expecting occasional rains sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, kasama na ho ang Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan dahil ho yan sa southwest monsoon na magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, the rest of Ilocos Region, the rest of Central Luzon, the rest of Calabar Zone at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Habang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan naman sa nalalabing bahagi po ng bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Mga ka-vibes, 6:51 ng oras sa buong Pilipinas. It's time for our instant shoutout! Ganado boses ko talaga pag ganyan talaga umuulan. Sabi ko sa inyo. Gusto niyo magpaulan pa tayo lalo? Ha? Mag-song challenge lang kayo. Ganado tayo today eh. Sino ba ang ating buena mano? Okay, go to our Facebook Live, okay? Or text me sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Paring Mark, pakiabot mo nga ang text line. Nakalimutan ko ipasok dito. Magandang umaga kay Ate Riza Gamboa. Good morning to you, Ate Riza. Super early today. Maranong kaya tang migising, Ate Riza? Magandang umaga rin kay Nanay Pines Jackie. Good morning to you. And happy Wednesday and God bless you always. Sabi ni Ate Riza, ot megawa yarugong teleserye in Sinado neo tating gantihan. Magobra kayo po, sabi ni Ate Riza. Kasamang gigil oh. Hello to Ma'am Aida Caranoo. Good morning daw kay Nanay Pines at kay Ate Riza. Maganda umaga kay paring Luis Garcia. Sabi niya, good morning DJ KG. Dapat talaga linawin ang pagkakaiba dun sa walkout versus sa awol na mga senador. Dahil yan lagi ang banat ng mga DDS. Sabi ni Luis Garcia. 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. Madami-dami ho tayong kailangan mapag-usapan for today. So might as well.
1: The morning round of headlines.
0: Ang Ulong Bongbong Marcos or PBBM Administration pinalalakas ang ekonomiya sa magitan daw ng bagong investment plan.
1: The morning round of headlines.
0: Pagkor, naghihigpit sa online gambling kaugnay sa proteksyon ng mga manlalaro.
1: The morning round of headlines.
0: Barangay officials ng Balibago hinimok ang pamahalaang lokal ng Angeles na inspeksyonin ang siyam na palapag na Palladium Hotel.
1: The morning round of headlines.
0: At Senator Jingo Estrada naghain ng hiling na hindi magsuot ng BJMP uniform sa mga susunod na pagdinig sa korte.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unhunang batchang headlines today. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP na naglalayong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan, mapalawak ang inobasyon at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Nilagda ni PBBM ang Memorandum Order No. 47 na nag-aapruba sa 2026 SIPP. Nakatuon ang programa sa pagpapalakas ng mga industriya na may malaking potensyal sa paglikha ng trabaho, pagpapaunlad ng teknolohiya at pagpapasigla ng ekonomiya. Sa ilalim ng plano, bibigyan ng prioridad ang mga proyekto at aktibidad na makatutulong sa industrialisasyon ng bansa, kabilang ang pananaliksik at pagpapaunlad o research and development, artificial intelligence, cybersecurity, data centers at iba pang mataas na teknolohiyang sektor. Inatasan din ng Pangulo ang mga investment promotion agencies at iba pang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang proseso ng pag-apruba ng mga proyekto at tiyaking maayos ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. Inaasahan ng pamahalaan na sa pamamagitan ng 2026 SIPP ay mas mapalawak ang mga oportunidad sa negosyo at trabaho sa ating bansa. Nagpatupad ng mas mahigpit na mga panuntunan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang palakasin ang responsableng pagsusugal at proteksyon ng mga manlalaro sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tengco, kahapon, araw ng Martes, ang mga bagong regulasyon sa ginanap na Sigma Asia Summit 2026. Layunin ng ahensya na tiyaking balanse ang paglago at kita ng industriya sa pananagutang panlipunan at kapakanan ng publiko, lalo na ngayong talamak na ang online gambling. Inilunsad ng ahensya ang National Problem Gambling Helpline bilang pinakatampok na programa sa bagong patakaran. Magbibigay naman ang 24/7 hotline na ito ng kompidensyal at profesional na counseling o tulong sa mga individual at pamilyang nalulubog sa adiksyon sa sugal. Nakipagtulungan din ang PAGCOR sa non-profit group na Seagulls Flock Organization upang isakatuparan ang proyektong nakatutok sa mental health at behavioral wellness. Bagamat nagtala ang industriya ng halos 400 bilyong piso na kabuuang kita noong nakaraang taon, nakaranas naman ito ng 15.87% o 15.87% na pagbabago sa kita nitong bahagi o unang bahagi ng taong 2026. Sa kabila nito, sinalo pa rin ng mga

Engineer's Office sa tang Office of the City Building Official kasunod ng panawagan na inspeksyonin ng isang abandonado at siyam na palapag na hotel sa kanilang nasa

0: Bukod sa panganib ng pagguho, inirereklamo rin ng komunidad ang isyu sa sanitasyon sa loob ng abandonadong pasilidad. Hayaga namang inirekomenda ng pamunuan ng barangay na tuluyan ng ipagiba o i-demolish ang siyam na palapag na hotel kung mapapatunayan sa gagawing pagsusuri na nagdadala ito ng nakaambang peligro at kapahamakan sa publiko. Mukha nga nung interview ko dun sa ating kaibigan na structural engineer, unang reaksyon daw niya nung nalaman niya ang pagguho na yon, double check their project. Siguro ganun din dapat sa ating local government at mga barabangay sa inyong mga lugar. Kung may nakikita ho kayong struktura na parang medyo nagdadalawang isip kayo, or dapat siguro no, motoproprio na to ng investigation ng mga taga-building permit division ng iba't ibang local government units. Double check nyo na lang ang puring building at tatalakad na kasalukuyan. Ang po siguro rin makatalakad na. Diba? Baka mamaya meron dyan na nung kumuha ng building permit, there is just a certain floors na kanilang pinaproba. Tapos after a while, biglang dinagdaga na walang permiso. No? Dapat dino-double check na yan. At yung mga kasalukuyang ginagawa, i-double check na. At yung kamukha ng Palladium Hotel, kung nakabinbin yan, ang tanong ko sa mga enhinyero, nung mga lawang lakaya rin, ding bakal-bakal rin, pwede la pang suglungan nung magpatuloy na yung construction, di ba? Or ito ba'y dapat palitan na or dagdagan na ng karagdagang proteksyon, no? Or pagpapatibay bago ituloy ang construction, no? So that's a good call from the leadership of Barangay Balibago, né? To check kung yung structural integrity ng building ayan. And sana hindi lang yan, pati yung mga ibang building pa ho dito. Hiniling ng kampo ni Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang magsuot ng sibilyang damit sa mga pagdinig ng kanyang mga kasong plunder at graft sa halip na uniforme ng Persons Deprived of Liberty of PDL. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 2nd Division, hiniling ng abogado ni Senator Jinggo Estrada na pahintulutan ng kanyang kliyente na magsuot ng pangkaraniwang damit sa mga susunod na pagdinig. Ayon sa depensa, kung sang loob na sumuko si Estrada kaya nararapat lamang umanong payagan siyang humarap sa korte nang hindi nakasuot ng uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetain si Estrada kaugnay ng hiwalay na kasong plunder at dumalo sa pagdinig na nakasuot ng dilaw na uniforme ng BJMP. Bilang tugon, sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Judge Geraldine Ekong na kinakailangan magsumiti muna ng formal na mosyon ng kampo ni Estrada upang mapag-aralan ng korte ang kahilingan. Ipinaliwanag din ng hukuman na dapat mabigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na maghain ng kanilang komento o tugon kaugnay ng naturang hiling. Ayon kay Ekong, ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ang korte ng ganitong uri ng kahilingan. Nakatakda namang pagdesisyonan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ng mga sasandaling maisumite ang kinakailangang mosyon at mga tugon sa magkabilang panig. Kung ordinaryong Pilipino bang nasasakdal ang ihingi ng ganyang klasing pabor sa korte na huwag maglagay o huwag magsuot ng BJMP uniform, papayagan kaya ito ng korte? Ako, kung kayo bang tatanungin mga vibes, okay lang ba sa inyo ang kahilingan ni Senator Jinggo Estrada na huwag mag-uniforme ng BJMP pag nagihiring? Kung ako, pantay-pantay dapat ang batas natin. Hindi porket senador ka, lalo na kung may kaso ka, at ang pinag-usapan ho nating kaso, hindi ho biru-biru, plunder ho ito, no? Di ba? Sariling pagpapayaman sa magitan ho ng korupsyon sa gobyerno. O yung aking simpleng pagkaintindi sa kasong plunder. And this is not a light accusation. This is not a light case. So para sa akin ho, kung ako tatanungan, hindi ako sang-ayon doon. Diba? Dapat kung ating mga kababayan hindi papayagan ng korte na magsuot ng sibilyang damit pag sila'y nakahiring, dapat kahit sino hindi ho pwedeng payagan. Saga ng akin lang ho. Oras sa Pilipinas, 7:03 ng umaga. Saka di ba pangatlong beses na nakasuhan si Senator Jinggoy at dalawang beses na siyang napasok sa presinto. Ano? What's your take? Let me know. Okay, balikan ko lang yung mga pabati ninyo. Let's see. Maganda umaga kay Mary Jane Agkawili David. Maganda umaga sa David family. Eugene, Jane, Kim, Kenny, Bubbles, Kurt from Barangay Pambang, Maya Payabak. Ganoon na rin kay Dominic, Luke, Leona, Rafa, and Riley from Canada. Galing kay Lola Mary Jane Agkawili David. Maganda umaga kay Ma'am Catherine Santos. Lakas ang ulan, malamig ang lupa. Shout out daw sa kanyang mga apo, sina Cassie, Austin, and Kaylin. At pasong challenge naman daw ng gusto kong song. Wow, napaka-generous. Ako pipili. Ano ba gusto niyong... So, gusto niyo talaga ang kumanta today? Arang hindi pa kayo sapat-sapat sa ulan ngayon ah. May lakad pa naman kami ah. Wow, my. Ganda umaga kay Marvin C. Lopez. Hindi na song challenge yung kapag gusto ko ng kanta. Walang thrill. Hello kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celidio, at sa Lopez family from Alcala, Pangasinan, galing kay Marvin C. Lopez. Hello kay Tin Cabrera, maganda umaga. At saka kay Jamil Cabrera. Oo nga, umiingin ng siniguelas. Kami huwag nagpunta sa farm kahapon after 3 years na hindi namin pagbisita. Wow. Sobrang busy. So medyo madaming bunga ng mga siniguelas. No? Makayama lang pupulan. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. Commercial break muna tayo, pero magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GB99.1 at GBM792, naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GB99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
2: Alang sakit-sakit. I can do this. Ako ni Agyong gawan ita.
3: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas marok. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
4: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong-agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848,
11: 0455-598-3000 or 598-3030.
12: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
13: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura, kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
18: Mga suki! Order na!
19: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
18: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
20: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Pa-order pa po!
18: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
20: Extra galing! Igado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
1: Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
4: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
1: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
6: Happy 42 together years!
1: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
6: GV99.1.
1: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
6: This is